0: 한 학과물.
1: You are listening to KUII 88.1 FM, licensed in Hope Vella, transmitting to Hopiland from Antelope Mesa in partnership with First Mesa Consolidated Villages, and KUII 89.1 LPFM Apurmuntape, a program of the Hopi Foundation, streaming online at KUII.net, your Native American public radio station.
2: Kwakwai, you answered the yep, Dalaunaya. Oye pangke son piuma sinom katalahoi pai pian chakim anchak talawai yep tata ye puhak a pai anchak ancha yoring hin takat pi thak talem nang hak ta kane na amne ko amne ta hamne te puhak ancha katep te mo te hak ancha son pika ma waktang hak ancha ancha yan hak Pancho pake buhakit ang tumawak na kyang buhak taiwai ang enang buhak kang hinat pa sa buhak son ka talahuye buhak kang sa i buhak yamang buhak kapan tinik pa ipam na buhak kang kuri no paan sa i buhak yamang ke kusakan sa panwat kriwatong nawak na ni kang sa mehak ithomat niyang kyang hak hopuk wat yekik talaw bewat hak kunil kyang ang sa itawat hak ang nawak na Hita, idia kacit ovi, lolma, senengam, senahakam sinumu emangam, idia hita, yep punini tutakam, emangamak sosok, emangamak nawakna. Pitak mong wastit pasat tu ansaha, taka naamni nikansa, pake timuite, pumui hakpia nang yesman tuina. Pumui yesman nat pasat, pumui Pinat panuat ang mga hita na sastang sin puma tatukay usko. Sin ansa ba katatukay e hita na at pita tumalayin na kay putak na aminik. Takakan din putak ansa. Aw yurit mo hita sin na nasaste po yap ansa. Pio hita iti tumalay aw ansa ni. Yan haksu pang takan din tinatyar kang tatay mo talaway. Pai piyep ni tiyuta, tumala pam kakami pam so tiyuta, ko pa hak pwibut hita ang anglupay wewa, pwitin senam ninik, pawam, sen kwaam ninik na ita, hopi pwibut makiwa ita, itakat ang itwat, yang paswa, natwa nit hita, hinsak na ka, puan sa yakakam, epi may yang, yanmang, tawa itana, itumi, ang pamayo wat rupak, ang ayo yamak puyig ang sapiyotis ko ako'y mumkiw tiwang. Pepu hak pasay ang nenpu ang ang hak tamalay tang. Sen hak ang malam tang. Sen ang upaput hin ang uwi niya kay putak hihit hak awuluan tang. Putak ang pas aw yuke pas at puan sa pasay ang tamalay lang pampiyo kasanyo nga may itak muriw yun. Kawai yun. Puyit pas uwi niya kat humita. Tawakce me pam ihihi me poshomi kasen pam wong menak putak piang wewan kang hakai put tangatan yang kai sen it yang pisawa sat ang sen uin yang kai me hati ko pangani anuting po it wat sen it mun mun basat sen ang wat it kawai wat hat pang wat kawai si wasit tangatan yang kai pai it yayan hak takan yang pipai ane wak nhupit nak sepan hak wuni tang Itak nasas lang. Pusin piwan sa hakiyap kiyap na at piwit pa'y iyoho na hitak makinan niya kay may kohot hak nasas lang. Put piw meh talawa e pang tak pa'y iits lang ate po put ang sa kumatsit enang hak e mga mak kulp kot ah kuyok pasat po e yungin ng hakimoy timoy ate niyak nima ite put hak e mga pas nasas lang. Pwede meh nyesyo kat nipang ka. Pwede hap yak nasa stok. Hakim talawa may yap ako epagam. Tindes mong yat aw yes we. Pep hakim piyunat pwede aw yes ka at yang hita. Hinses ka na kay. Pwede enang yaay ko yan. Hak naam nin. Di mo hak panwat ilkhon tang. Pan hak amumi yaatak. Pan hak hita pumuita tukay na. Pwede pumatalawa ato ay yurik ye. Pan happy pam wungu yungu chai haki al tukai. Put the tukai was nakat. Put hak pi amami atang. It pahana hi ta himuyat. The tukai was it. The way vayet. Ak pi upuma nao yung. at pumamongwas iyong nakat. Yan hak naam niyan pumayahit tataka hak uwantang taha am niyan piyo hakyan pumay iyoay mo. Tumsi mo, sino mo put hakyan takat aw yaat ang pumayahan ni opay. Yan hak am sir pan hak talaway. Uwan kyang hak taka niyan hakyan tatay ang sabut hak uwan te. Yan tewat hak naawag na. Lolmat katsit. Katanya kah, kahit tak puma ooki yan, kahit tak ipul yan nakat, yan hak ay mga talawa na ak nat pasat po ito malay apisin ng puhak ansa kaspiyo, itpahan ito malat hakam hinsa ke, put puhak enang hak wawantang hin puhak am ito malay au hita hinsa niya kah, padu pamniti o tapiyo, kasani wa ihimu pahan ito malan opay, yan hakam nainok supan nuni ka,
0: KUII supported by Mesa Media Incorporated, presenting our Hopi Word of the Day. Mesa Media produces culturally relevant multimedia materials to promote Hopi fluency and preserve cultural teachings. You may find CDs, games, DVDs, books, and more online at mesamedia.org. Well, here Lindrick Lamaya Stiwa state the Hopi word. Use it in a Hopi sentence. Then translate the Hopi word into Pahan Lawai and translate the sentence.
3: Samita. Samita. Pick fresh corn off the stalk. Tiu Samita. Tiu Samita. The boy picked fresh corn off the stalk.
0: That was Mesa Media's Hopi word of the day here on KUII 88.1 FM and 89.1 LPFM. Lawai lesson plans by Anita Puliala and Loretta Goldtooth, spoken by Lendrick Lamaya Stiwa, recorded by Peter Bungart with support from the Colorado Plateau Foundation. Mesa Media fulfills their mission to revitalize Hopi language by creating Hopi language materials by Hopi people for Hopi people. Find out more online at mesamedia.org or by calling 928-737-2255.
4: Anta ita kati pup ana de aldong iotak itam kanamite kayengma ni kyangu anta pai wuyok kat lavaye at pam hi kyatak as itam ahwe ita lavaye ita tatak mai tete kai nayak pumate kai vaye sen itam mi wuwok mai aw te kai vasi yengni papisat pit lavaye tam kemaha kapi su tenis yes va mantan ema su tenis la ema kanana me ya atika kan no no van we son kai pu itita itane se o kai hikis tetem tata yon ka kwang wa yin ka ai ku ya ne na na kwang wa ne khnu ka panta ne su so kita as hisat nga ne venting nam na mahin ne suna la ne kyang na ang pan nam wa tets kwa ba ke tokin atka mek na hawe pan ka pan suna la pan nam wu ve put au ki no va tak pa ke ne ne sang yang itawa wo yom ni ne kam tis ovio pan ne sutse put sa la vaiting na ana ve ta ham kyang wung isoe ikwai amamam ne wung ka pai ne pahi ta se pan pai ne kama me te ka kyan kush ne pam kush pam ha ki au yeng put ne pu lal vai ngwa ne pa ti pan yeng ka ka ka te kai va su ta ngo so nyao nen ne ana ve pam e ta ke tok se pan son hi sat i tam pan ha kam hin to te ni i tam ha pi ana ve na la se i tam kanamite kave ima tsa yon pupas puma ya kahita puma hin kakwa itam pan ya ne katyan puma lavae yon kakate kayen nyak na pi it anta akna vitin ne yet ikitsuki sungyao ne ne putsista pai ne kanat ne piu it akna van pai puma sinon itam pan ka itam pahan yes vaka itam pu it tutval pit himu yeng wa nyak pa pe kha pe ne pet au pa pu ma sinom pet pa na ya itam pu ma ita ta ham silaut ne piu hun wang wa ipava pam susnotung put itaki toki chesta papi as kamungwe ni kakitangwe ne pa kamungwe ne pa lavai aya ne pam apio ne pu itam pa as toti ka kyang pu ma pe ti ta hunakatit yesva pahan lavai etu kai pa pa ewite kai pa ya songyaunen ne kyam pemahihi ta ang ya ne kai yan to ti kai pu i ta ko ita mai pi ti kinai kita ki toke uwi ma ang kai na vasto ti ni si no mo pa na ti tam as yes kai tam as okyo emang am hin ma ti wa yes de kat na na wa kita ti mai ang ka halai mo hak e ba kamu ang wo wan te as kolih